Nisimang sazan ki baho mi film ni git ko knas ona man ha wan kumar sanu aru satna sargam nir gabagi tabon kami amin sabri aru farid sabri nir gabagi ko gamas kanya wan sirf tum film ni

0: Yan Akashwani Tura. Somai da ochi sa kola chongwa ha, aria somai yon at simang mit skrani programo, meri bat ba ang ni katao, pewini em sangmani aganani ko kenang namat gen.
1: Kang ni bima ko pewini em sangma mga. Ah, bersi sa tokponga ungjok. Ah, dana adugre sarkaro his niya. Ang ni janggitangan niyo, mondolio dangdiki utnan niyo, tau de pete ang atikonok niya. Mizik skana, mondolio sekarang ni, mizik ma sekarang na, dingtang-tang akan dani rangku akan ni, kupati unungwa. Ang ni noktang wa saksini dongwa, yan daniang pakpa, daniang wakpa, daniang duinasa sekanaya, anga piku saksini anjo. Kamdi dongja, nego ba janggi tangnakta bagan bari rangku daki mung janggi tangwa. Kui bagan, rabal bagan, kolmuris bagan, ya rangku daki nga. Bagan bari takkaniyo, je tangka paisarang janggi tangnakti churniya ya. Nik nikani ku chagrung ani di maapha dongja kuri chagrung.

Nasimang rembe areng aru unir pengni gitrangko knaswaha, dao Juliana marakni gitrangko knangskagen, gitrangara ang atsiram atsikasong aro mukkowa do orang.

0: Ayo, yang istirang di tona kaya jok, nalio kaya jaman genok. Babayan tak kaba chani rang di nak nadi namjawa, nadi chigapa chani rang kodi dontong na sanang jok ba. Na jok dong, namai kumasya, angi kusuk chana, sekarang ko chana man na depat, anga chai gen ba. Antang ni chana ska ko chusok at naman na nangako na uija ma. Amba, nao chapre timung jaman na sa jok ko de, nang ibeen ni namgini na sa aganinga ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kaba chani rang ko watpo ha, nang ibeen ni namgini na namma chani mi shu samjak rang ko sa chabo ha. Yako commissioner rate of food safety megalai shilong ni kita uyating ha.
1: Chabi na ara ba?
2: Ya, dokan ni chabi. Babae yan ang bike ni chabi. Aro ya lok ni chabi.
3: Aya, ya KYC ni lekha rang ba.
2: Bank ge prakon dungtang tang nanga. Gamak ni kamnan ke sa chabian chole de nama cham.
1: Gamak nan chole ge pa, CKYC ID dong ba. Nangi account box sa chapat gamak ke YC kon. Nangi bank CKYC registry o kapas khagen. Jio ni kon na a dungtang man chagpa mang chibri dong ba. CKYC ID number ko man gen. Aro yan plak bank rang o. Aro financial institute rang o chole ge pa unga. Yani or thwara. Na a bank ge sa o KYC update ka aha o de. Gapno update ka na nang thai jawa ha.
4: RBI aga na. Nal joko ba banking na KYC yan ang iskang pa jako di ani oa.

Asa bosleni rengpa phagun pilimni gitko dana simang khnanglamatgin git ong'a piya piya nalage morajia.

0: Ayaw, yamis tirang dito na krayzok, dalyo kay chaman gino.
1: Baba, yan takaba cha nirang ni nakna din namjawa, na adi chigapa cha nirang kodi dontong nasa nangjok ba.
0: Najuk dong, namay kumasya, angi kusuk cha na skarang ko cha naman na dapat ang cha igin ba. Antang ni cha na skarang ko chusokot naman na nangako na wijama.
1: Amba, daw cha preti mong jamano na sa joko de, nang ibiin ni namgini na sangani nga ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kapa cha nirang ko watpo ha, nang ibiin ni namgini na nama cha ani mishu samjakrang ko sa chabo ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyate nga.
3: Ongija jangbungbangani ko gipatnabe HIV yarangchi batrukrukna amja apsan charmani chi phaikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi khakhit ko werabo khennabe aro sagaba mande ko michinabe songsado dongba sakantinan chinga khadungani ko aro naljokani ko na jothun khainga nangni sipang batkiba testing center ona riangi HIV ko porikha khaini bo aro thalbati werana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number 70s khusniu na kolkhabo ba breakfreeindia.org website ona napangini bo.
4: Tana simang masum film ni donena orekahani yan artim krajini rgpa gitko knang namatgen.

dingthang tang indi film ni gitrang ko ga matani somoyo dan simang bun khame ram teri ganga meli film ni git ko khnang lam ninga aru hindi film ni gitrang ko batani somoy rang ba yanon bo na ha tok duk sani jaman no walnis ni kola chi bajiyo bibit party program ko dialiyo ni ko khnang lam gen jol jol hindi khobor ko chet bajiyo aru english khobor ko chet ponga bajiyo khnang gen yan akashwani chura